0: ma noiho te kohi i te nikau i te kohi i nga raupo nei te mea e āhua ruarua noiho nga nikau.
1: Āna. Kia tapahi ngā nikau hairunga ke i nga raupo noiho. Ko anga katoa te whare i te raupo, engari ko ngā nikau kai unga te tuani anake. Me haere koe ki te ngahere, te tiki nikau. Me haere koe ki raro ngā rākau nunui. And a kai reira koe i ngā awawa, ka kite koe i ngā nikau e tupu ana.
2: Mai roto ki waho, mai waho ki roto, kua tika haere te whare.
1: A muri te mahi e ngā raupo o waho. Me kimi ngā raupo anō. Yeah. Whakakia i ngā kuare.
3: Me pēnei mai te kōrero e te whānau, e hari te mea me waiho ma te tangata kotahi nā mahi nei, inari, kia kite mai ai koutou te tini o nā tangata mahi nei, kia oti pai ai tēnei mahi.

0: A tūtapa, tūtapa, tūtapa, mai whiti tūtapa, mai nuku tūtapa ki te riu o ngā tua, ia kahukurei te pai tua, ngā huru matahi pū. Kai leira ngā more, ngā take, ngā pū, ngā weu, ngā wālanga, ngā pukenga, ngā tauira. Oi hinuku, oi hirangi. Te pai a ngā take take, ko pūhaorangi, ko homairangi, ko rūwa mutirangi, ko taunga, ko maua ke e kōru i ka korangi tapu ko atua matu. Haka maua te pare haruru a rongo. E rongo, hakairingi a ki runga. Kia tīna, tīna. Hui e, tai ki e.
1: Kei hea koi hara mai. Hara mai rā. Ko tiro. Te kuti kuti, kei hawa i te kuti kuti. Kōrero mai me te ino o te whare mu. Kōrero mai.
0: Ah, ko te ingo te whare nei, ko

0: Wah ini mah remai.
1: Kata hi anō ka heia ngai wahine ki te kuhu atu ki rō whare. He wā nui whakaharahara mo te katoa e u ki te kaupapa mai noa i te rangi tuatahi.

0: 어, 뭐, 나, 탕이 말이, 저한테 shut me up, 나 때문에, 에코레아의 모형 해왔다, 그해.
1: 아이.
0: 에코레. 나, 이노호이 나가, 웨이아트, 아, 존, 와이트티, 기티타, 헤이, 와카, 타, 마이, 헤이, 와이네. 아, 파레, 호파.
1: 아이.
0: 노, 노, 노, 워리워리 해, 노히야.
1: 너왜 가도?
0: 아,
1: 아이, 고마워.
0: 파에야, 파레, 파레. 히, 와히네. 와히네, 후마리에,
1: 아이.
0: 나와리, 파에.
1: 그래?
0: 나, 가롱어, 가롱어, 기아라테. 아, 코리아, 파이, 데리오, 마리.
1: 테네페 나다 테라 옹아 페아코 아이
0: 카파카로 어 보이 아니 코코헤
1: 이나 호케 코에키 테 칸에 코라토 코에키 토 파바
0: 아이
1: 오야
0: 아이 시데 코코야 코 마이라나테 카와 파이데 오케이 나 나가 티라 티 티마다 탕아 오티 티 아코가 나 이호키 마이키 테 칸가 나카 피피에 야우 히 투랑아 Kei Waimana. Te tūranga kai oko tuatahi, kei Waimana.
1: Ki tuihoera.
0: Ai.
1: Ai.
0: Nā, ka tai mai o daddy anō. Ko wai i ki, e haere ana koe ki Waimana bani? Said, oh, nā ngā kai tiaki o te kāre ti dad. E hara koe e haere ana ki tūhoe. E hara. Horekau. Nō. Haere ki te Department of Education kei Ākarana, ka uru ki roto i te tari, hi hiau ki te kai whakahaere. I want to see the manager of this. Ka uru a dad. Nā mōhio i a daddy. Nā te mea ka mōhio, mahi dad ki reira, ne, i wangini a rātou, kei te uru. Mōhio i te, oh, kia ora pērō. Si rei hā. I haere mai au ki te kōrero ki a koe, e kore taku ko te roa, haere ana ki Waimana. E kore. I se, oh. Engari, tōna mahi tuatahi, mo te mahi kai koe, se, ai, hoki mai ia ki kohukohu. Māku i tiaki ia. E pero, ko kohukohu he kura tino iti, se, ah, well, mena kore tai tēnā mōna, ki te hoki mai ki te kāinga, nohi i te kāinga mira kakau. Ha? Ka whiwhi au te tūranga kei kohuko.
1: Ai, marika.
0: Ai. Nā ko te, nā te, nā te, nā te manaakitanga o tōku papa, haere ki tāmaki, tohutohungia ki te Pākehā, e kore.
1: Ah, tēnā pē ki au nei, horekau ia e hihi ana mō kia taka anui te haka mapea. Nei. E te haka
0: Ai.
1: mapea mo tō reo te kāinga. E aua. Just ki roto. Ki roto a ma pohewa.
0: Yeah, you know, e mūhio ai tā rātou a dēn mā, tō rātou mana ne, e no he mūhio ai. Mūhio ai tika tō tō rātou mana. Nā, e kure, e mea, he
1: Ah,
0: mea,
1: na, tō rātou reo, tō rātou mana ni,
0: Ai,
1: mana.
0: kurerike, ne.
1: Ai.
0: Hore kau he wāhi pai tēnei ki te kōrero mō taua āhuaranga.
1: Ai rā.
0: Pena
1: Ai.
0: pai ki te kāinga ka hoki.
1: Ai.
0: Kōrero ana mō tēnā. So ka hoki au ki
1: kume mai taku māmāua. Those are the tūpuna's ways.
0: Ai.
1: Can we tell it?
0: Ai. Kore nau, kore haere ki reira. So kore au haere ki Waimana.
1: Ai.
0: Hoki ki te kāinga.
1: I tupu koe, i kura koe, i tāmaki, hoki mai koe ki te kāinga. Nō nāhia ka whiwhi koe he mahi ki roto i te kāreti o Mangonui Hawaii.
0: Ah, kia ora, well, mahi au ki te kura tuatahi o Kohukohu. Ah, wai māri e au ki te mahi ki reira. Nā ngā tamariki ngā uri rangatira.
1: Wai.
0: Te pai. Ne, e kore au i kohete ki a rātou. Nā te mea kia noho, kia noho ka hihi ki te ako. Nā, witai ko Richard. Nē, mohi o Richard. Denise. Ngā, oh, te pai o ngā pipi I roto
1: o te kāinga rā.
0: Ah, I rongo, hihe ki te ako, Pākehā Māori. Nā, ka whakaaro ia, oh, well, māku I whakaako wiki I nei tamariki, te karaki o te ariki. Pui taku kuare. Nā, ka tuhie iau, nā te mehe mihinare, ne?
1: Ai.
0: Tuhie iau te karakia mo te ariki, ka nā, ka
1: e iri. Mātou,
0: e tō mātou matu ni te rangi. Ka iri te mea, ngā pātū, te mea marungi te pātū, nā ia ata, ia ahi hai mo te tukura, nā ka karakia ai ngā tamariki. Nā, I rongo ai rātou iau, e whāki ana ngā kupu o te karakia. Nā ka kopi ai rātou iā. Nē. Nā, kei a rātou te mita o te reo o te kāinga, nā te mea I rongo ki au, nā ka kopi. Nā ka engari. Tōku rūma ako te rūma tika mō te hāhi kātōrika, pō, what do you call this, religious instruction.
1: Aira.
0: Ne? So, haere mai ngā mihinara ka haere rātou ki te rūma mō ngā tuakana. Ko te hāhi kātori ka haere mai ki tōku rūma. Ko ngā wetahi atu mō ngā pepi ki ngā te kura, te wāhi mō ngā pepi. Ne? Nā ka taia Father Hazel said, ki mai e, Bani, who told you to teach that prayer? Said, oh, Father Hazel said, it's the Lord's Prayer. Nā ko rere ki te, ngā kupu o te.
1: Ai,
0: e kore au I mohi o ko rere ki te kupu o te hāhi kātorika ki te hāhi mininaru. You did not go to St. John's Theological College. You stopped doing that. You take that off. So I had to take down the Lord's Prayer. Engari, I ako I mohi o ngā tamariki I roto I tōku rōpū, ngā kupu, e iaha ngā kupu e iri ana marungi te pātū. Bo, poor Father Hazel said. So nā, I titiro ki a rātou nā ka hiehia ki te ako I te reo. Hiehia I rātou ki te ako I te reo.
1: Aha, ko no hea.
0: So māku i whakaako ki a rātou ngā mea ngāwari, ne? Kia ora, pēha nā koe. E pēhea ana koe.
1: Kai te pēhea koe, ai.
0: Pēhea ana. So nā pātangi ngā tamariki pēna ana. Te kāinga, te reo te kāinga, ne? So, mai e whakaka iau ki a rātou ngā waiata, wetahi o ngā waiata, mga poe, ngā mahi rākau, ngā mea pēra. Nui rawa ngā ngākau ngā tamariki te rātou he ki te ako ngā mea Māori. Mai iau. Ok, turi ai mātou, te ai pai, mena ka mohi ai tātou ngā kupu Pākehā ki a whakatika ai ki te whakatakoto ngā kupu Pākehā, pai tēnā. Nā, me mahi ai, tā mātou mahi. Ware, wareva, poe mahi, wareva. Te tini me Dixie mai ngā tops.
1: Ai.
0: Mahi tops mō ngā tamari. A lot of fun.
1: Ngā kemu noki e.
0: Ai.
1: Ngā kemu, ngā panga.
0: Ai.
1: Ai, nau kia whaka aue aue te roro, te hininga ro, ne, kia whaka ara ara.
0: Ai, ne, hare mai ana. Witahi o ngā
1: mātou. Ireira ka put, ireira I puta mai te mita.
0: Ai. I hare mai o witahi o ngā tamariki ngā maunga waiata. Ngā waiata te kāinga. So nā, ngā mātou I mahi tēnā. Nā te o, he rōpū Māori, he rōpū tapahaka. Jē. E nā ngā iwi o te kāinga. Tina Jones, nāna I maumaharo o kei tōna kāpata ngā piu-piu mō I ngā rai pahore ngā piu-piu mai I te Kohukou Youth Club. Nā koho mai ti aua mea kia hau. So, tāra mai ngā tamariki nā I ngā piu-piu, ngā pari, ka whakatika I rātou, ngā mea rātou. Oh, Nāka.
1: Champion, eh?
0: Ah, so me haere ki te horo nui o Kohukuhu, the Kohukuhu Town Hall, and we put on a concert. A mātou tamariki, oh, te pai o ngā pepi. And the, you know, te harikoa ngā mātua ki te rongo ki tau rātou a ke tamariki, e mahi pēnāna.
1: Ai.
0: Harikoa nā. Ki pai, ki pai i te... I te mana, ne?
1: Ki runga atu au ki a koe te whae, kuru ana mo tera, mo te wairua, ne? Te ai. Wairua pai.
0: Ai.
1: Te wairua ai. Pai, te wairua afi.
0: Ai.
1: I roto i au a mumu mahi, ne?
0: Ai.
1: O ngā mātua ki ngā tamariki.
0: Nā, i reira. Nā, i reira, nā, wetahi taima ka, ka huihoi ai mātou, ngā kura iti o hokianga, ne? Mātou, ko Mututi, ko Mututi,
1: ai.
0: Ko Panguru. Panguru, horekau Panguru he, he, he kura nui o taua wā. Ko Tutikehua, ka kura pēna.
1: Oh, tēnā koe.
0: So nā, ka hui hui, nā, ka waiata, ngā waiata Māori. Nā, ko Alan Karena, o oh, he ah, tino vai. Toa oh, ia.
1: I harama ia ki konei, te pai atawana o meo tāna ukurere.
0: Ai, well, nana I haere mai.
1: Ngā hoa o mama. Ngā hoa o mam.
0: Ai, tika tēnā. Nā ko Alan, he mau ana tana rōpū o te paihoki o ngā kupu o ngā waiata o aua. Aua tamiki ka whakaharo au ki a anō. E, aha ko tō kūtou pai, te pai o mātou tamiki hoki. Nā ka whakaako ki a rātou. Sing a song, a sixpence in the pocket. Full of rhyme, me ngā waia tāringa. Nā, ka hariko ngā tamariki and Alan se, ki mai Alan se. Boy, tō nana ki all right, bunny. Sing a song of sixpence. Nā, ngā waia tanga tamariki ngā sixpence. Nā, mai reira, nā rātou I ki o, nā ko, ko neke atu koe. Mai te kura kohu kohu. Ki Manganui Wai. Hei kaiako Māori. Wē.
1: Nē, hea te tau. Hea te tau, tēra.
0: Oh, heck.
1: Wa, e hea o tau. I tau it.
0: Must be 20-something then.
1: Okay. So ka haere kui, I haere kui ki reira.
0: Ah, haere au ki reira. Nā, ko te rōpu, ko te puka puka. I hō mai tia te kura o Manganui Wai kia Broadwood Area School to me was te rangatahi wan, John Waititi.
1: Mahara, mahara ki te rangatahi wan, te rangatahi tūrua.
0: Ka titiroa ki te puka puka, ka whakaro, John Waititi. Ai, marika.
1: O, hoke mahara.
0: So, nā,

0: mai ngā atua katoa I hangaia I ahine ahuane, mā tētahi atua I tukuna mai rā ngā whatu ki ahine ahuane ko uru te ngāngana tērā, ka tukuna mai a tāwhiri mātia ngā pukapuka ahine ahuane me rā atu o ngā taonga ka tukuna mai nā tumatauenga tukuna ki ahine ahuane ko te riri, ko te putake to riri, nā ruaumo ko tuku atu ki te tangata te rerenga o ngā toto. Me rā atu o ngā kōrero ma I atua tukuna mai rā he koha tō ahine ahuane I tērā wā, te rite tonu ngā taonga nei o te patu tangata. Mā ia atua kohangia ki ngā taonga nei hei āwhina ia tūmatauenga I te wā o te pakanga. Nō reira I ngā whare wānanga o mua e hari I tētahi whare hei mohiotia I te patu tangata anahe, te nuinga kia mohiotia I kia uru mai rā koe I ngā āhuatanga o enei taonga, nā uru te ngāngara tēnā I kohangia. Tai atu ki ngā tō katoa ka tukuna mai rā ki tēnei. Nō reira, ngā kohangia a tāne mahuta ki a tūmatauenga ko ngā rākau. Te nuinga o ngā rākau toa, ngā rākau ki te patu tangata, i ahu mai rā a tūmatauenga, ka tukuna mai ki tāna teinahi tiaki. Ko te maire tētahi rākau, tukuna mai rā ki tāna teina tāne mahuta tiaki ai, a tōna wā ka hanga ia koe he whare maire kia akongia mai tētahi tātau ki te akongia e tahi rākau patu tangata. Ko te rākau mamaku tētahi taonga tukuna mai a tūmatauenga kia tāne mahuta tiaki ai. Tōna wā mo te toa hia kai ana he rapu rongoa mōna haere ki te mamaku kangia me te wahine hoki e hapu ana. Nō re tunuing o ngā kōrero ki e nei rākau e hara te atua anahe, tētahi atua anahe te tāki I nei taonga. E hara nā tūmatauenga anahe te atua toa u I nei taonga, te maha he whārikihingia I nei taonga.
1: Ka muti ko ngā mau o ngā rāko, ngā heira o ngā rāko pera me te taiaha, te tefa, e ahua ori te ana te
0: mau o wera? He mana anō tōna, he whakeheke anō tōna. Kia kore ai e wareware hoki I ngā taonga nei a ngā atua tāne me ngā atua wahine hoki I kohangia e tahi o ngā taonga. Ka taia rā kei roto I ngā taonga nei he taha tāne, he taha wahine hoki. Mai ngā rākau he taha tāne, he taha wahine. Ngā te nuinga o ngā whare wānanga akongia ngā tāne e tahi rākau patu tangata mea tātou nei wahine tūpuna e akongia ngā taonga. He rereke. Te nuinga ko ngā taonga o te tāne mai te ao marama nei, te nuinga o ngā taonga o te wahine mai te kore mai te pō, ngā hotanga o te pō. E kore te tangata e kitia, engare kamate te tangata ka kitia koe pēwhia rā I patu ai te tangata rā, te wahine rā nei.
1: Ahua hāngai ana ki ngā hakapapo te heke ngā wahine me te rere ngā tāne.
0: Ki taku nei mōhitotangi, he tuakana te ara wahine ki te ara tāne mai ngā ahutanga o te kore me te pō, koine te ahutanga o te atua hine rei. Ka heke mai kia tātu nei ngā taonga mai te wehinga rangira o ko papa ko ngā atua tāne te akina mai rā. Ka kitea I te tangata ienei I te ao marama nei. Engare, kare tātu, wariwari hia mai rā e rā atu aha ko kare koe te kitea ngā pakiako o te rākau kei reira tonu.
1: Nā me pēhe ana rā mō e rā o ngā rākau, te patu rākau, te kotia, te haunga anō, te mere toho rāra. Hea te mau o e rā momo rākau patu tāngata?
0: Ai, he rereke ana te mau ki ero o ngā taonga, ko te mere paunamu nei kia mohiotia I he te āhuatanga, te whakaheke, he wahine. Nā mai a taumere tētahi atua hine rei, tiakina mai rā I te kawakawa te paunamu, tiakina mai rā I a tātu nei tupuna kia uru mai rā, hei mahia mai rā he taonga mōna. Ka puta mai rā I te mere paunamu, engari ko te ingoa tuturo ko te mai a taumere. Koina tētahi mea he wahine te āhuatanga, engari ko tāna mahi ki te patu tangata. Nō reira kia hienei rā ka ki mai te tangata a he patu te mahi o te mere. Ka pōhira whakaaro he patu engari ko tene ahutanga he mere. He mere pā.

0: lắm.
1: Cái mũ tôi ta cứ đuông ngồi hạ cái ngon nhà nà ngà ra cầu cà tốt này. Ngà mê đẹp bầu nà mũ, ấy ngon nhà nà.
0: À, hê mà hăng ngà ý ngùa ô ngà mũ mũ ra cầu, mình ngà mũ mũ tao ngà này, ý ta hê mê rê, ý ta hê mê rê mê rê, hê pátu mê rê, te nui ngô ngà lê rê kê tanga ô tēnā iwi, ô tēnā hapu, te nui ngà ô ngà kōrero, e tika nà. Kore tētahi e tika nā ki te whakahē e tahi o ngā kōrero. Te nui ngō ene i ngā taonga i pupuri tonu i ngā kōrero a iwi a hapu. Kei roto i ngā karigia, ngā takutaku. Kei roto i ngā mōteatea, ngā kaiworaora. Te nui ngō ngā pātere e mahi ana kia whakaako hia. Pē whiara e tika nā kia mau.
1: Ka mutu e mau ana wētahi ngā ingo atua tūpuna. Wera mahi, mahi tonu ngi ana?
0: Koina te pai o tēne ene momo kura, momo wānanga kia akongia mai rā e hara whituana ki ngā atua Māori enei rā te nuinga hoki. Mehi mea ka mūhio koe i ngā atua whitutukau. Pe whiana ngā atua hine rei. Pe whiana a rātou nei mahi ki ngā akotanga a tātou nei taonga nei. Nō reira he urahi mā ia tangata pia ka whai atu o kare rane. Ko tāku, te nuingo aku nei akoranga mai a pita, etahi atu o aku nei karaua, me aku nei kuia, i whakaako mai ene ngā taonga. Nā rātou nei e tukuna mai rā te tino putake o ihanga mea o te tino wahine, te ahotanga o te wahine mai a tāne, engari te wā whanau aku nei tamahine, koine te huarahi e tikana kia whāngai atu kia rātou.
1: E tiro atu anau ki te mere prawara, nā me taku mahara i te rao ngā patuna te hoeroa, i hanga nei te ngā rārā oki o te tohora. Heha te mahi o te rao momo patu te hoeroa?
0: Te nuingo o ngā momo mahi o era o ngā taon ko hoeroa, tētahi i whakawhiu he momo patu tangata ki te whiu. Ko te parao he māro, ka taia koe ki te whiu, etahi o ngā hoeroa he mai ngā rākau, mai te maire, mai te mātai. Me etahi atu taonga i whakawhiu mai rā te tuahi patu tangata. Ko te kōtaha tētahi, kare no ko kitea mai rā i ngā tau kua pahure atu. Engari mai ngā kōrero, mai ngā whare taonga, ka kitea mai rā i nei taonga. Ko te hihi o te tangata, ka pēwhia rā, ka whakawhiu i enei rā, ka pēwhia ki te whakahoki i te ao mārama nei. Koina te mahi o mātou kia tutu haere mai rā, kia hangaia mai he mea orite, kia whakawhiu, kia whara i pōhehe ai, kia haere tonu mai, ka puta mai te ao mārama. Ko te nuingo o enei taonga, ka pēra, kia whawhai haere, kia... Kia tutu haere i te rau wā mātou nei ngā rangatahi. E hotu mai rāpe, ko kuina te āhutanga o tēnā.
1: Hoki anō ki te kotahara. Te mea rongo anau i te āhua o te rā momo rākau patu tangata. Engari rau anō, ka tahi anō ka ki te tōna nei āhua.
0: E ngā wangu mua, ko ngā whiu ngā rākau e hara mō ngā te tino toa, mō ngā... Mō ngā tamariki, ngā wahine rānei, ngā tangata e kare tai ki te kia haere he tahi ai te tangata kia toai. Nō reira, e tahi te whiu, māma noiho, tai atu ki te pū, māma noiho ki te whakapūhia. Nō reira, ko era ngā taonga kare te tino toa o ngā rākau mihi mea ko te mere pēnei, ka tai a koe ki te uru i te tangata.
1: Ko era te mea i radu ai wā mātou nei... akoranga o ngā rākau nei te kāinga, te tainga mai o te pūnako pangāwa tonga. A tēnā anō koe, Jason, ka hoki anō rā ki ngā kōrero mō te kōtaha nei. He aha nei tāna mahi i roto o ngā pāne?
0: Ko taku nei mōhiotang, he aha ngā mahi, te nungo ngā mahi o te kōtaha, i enei rā kare te kitea, engari mai ngā kōrero, mai takutaki wā Maniapoto, koina te mahi mea haramai ana o pe tāua, ki tō takiwa ka kare tai e koe ki te tukuna mai tō tino toa ki mua i tō arawa ka patu ai. Ka whiua mai rā he kōpere mai te kōtaha, ka kitai mai mehi mea ka hopungia, ka takahi rānei, he hoa riri rānei. A ienei rā, ka taia ki te puta mai te ao marumene i mō ngā tamariki hei whakamahia he teka, he mahi a kemu mō ngā tamariki, kia mohio ai he taonga rangatira. Nō re te nuinga o ienei ngā taonga, ka hiahia te tangata ki te akungia, ka pōhi e whakaro ka timata mai ki te patu, tangata mai ngā rākau, ka timata mai koe i te tino putake o ngā akuranga. Mai ngā rākau ki te hopingia ngā rākau, mai a ngā here, ngā kariki e tikana ki te hangaia i nanga o ngā taonga, me ngā taonga ka pupuri hoki, kia taia koe te hangaia, te whakamahia, kia putu mai te amarama nei.
1: Te tahi o ngā mahi rongo nei, kōrero mai nei koe, ko te taha ke mehe mea ka hia hia koe ki te tahu i te tahi pā, te rā te mahi a te kōtaha.
0: A koina te tahi o ngā mahi o te kōtaha, ka tahuna mai rā, te mea ke rongi te kōpire rānei, ka whakawhiua mai rā i ngā pātu wata, ka tahuna mai rā i te pā. Kia pōhi te huariri kua uru mai rā ngā toa kē, ai.
1: Pai, whenua, tēnā rā wātu koe, Jason, me Waunei Mātauranga, tēnā rā koe me ngā tini mahi mahi aranda koe mō ngā rākau Māori nei, reira kia ora mai rā.
0: Tēnā koe.